0: Uber driver, imini neni naba mona. Bona lulu, ni neni endeshe ni.
1: Vashu lulu, nishile foyo kusenda. Ni mfika kare pamushika. Nishi musende ya lulu, nishi ya shupa.
0: Tule mtu wala pachipatala.
1: Imwe, pamula ndipo ya kamubili kukava.
0: Teko kava fye, umu nandia chufo mubili ule kava elio ale loka. Elo anje vati, tumutu wale kuchipatala wangu, pantuli mbikuti yava ni malaria.
1: Malaria? Uwawafia ukalamba sana kumuwa na ushila picha na 5 years kwa tilulu, tefyo.
0: Mula ndu inetuleka viruku ya kuchipatala hapa pene fye. Umu nandi nanje vati, ukutante meshte itali nomba fya alipua. Elo kutibamu mwona mwishita fye, ii no no.
1: Oh, awa bashululu mwa, sita wino kwangu kilo kumutu wala kuchipatala wangu. Va driver, tieni!

0: Bona Lulu, ni neni, ende sheni.
1: Vashu Lulu, nishidefoya kusenda. Ni fika kare pamushika. Nishi musende Lulu, nishi ya shupa.
0: Tule mtuwana pachipatala.
1: Imwe, pamula ndupo waka mubili yu kukava.
0: Teko kava fie, umu nanja chumfu mubili ule kava elio ale eloka. Elo anje vati, tumutuwana kuchipatala wangu, pantuli mbikuti yaba ni malaria.
1: Malaria? Uwa wafia wukalamba sana kumuwa na ushila fisha na 5 years kwa tilulu, tefyo.
0: Mulandu inetuleka viluku ya kuchipatala hapa penefye. Umunandi nanje vati, ukutante meshte itari nomba fia alipua. Elo kutibamu mwona.

0: Oke oke Mumbi. Shh, tusha aku numba. Sorry bache, mushen pesa mwafiko kulanchanya.
1: Ba treasure, mune fuma fuma sana panse, ushe Mumbi alifia bwino.
0: Oh, Mumbi alifia bwino. Ale shupa fipa kulala, pantu mubili na ukaba. Ale luka kwa na panono.
1: Umubili yoku kaba, no kuluka, mulete nitala kono. Ale umfiko uwa kaba, ilo takuete na maka. Tia ntumutu wale kuchipatala no mbalini. Na kwa tefishi bilo fya malaria.
0: No mbanga meeting.
1: Ukumu ndapa kuli malaria. No mba eko wa papamolo pa fya kula ndapo pali meeting. Ukukuloku ndapwa. Kula vika umweo mkayofi uwa mwana ushila fiksha imiaka ya kufyarua isano.
0: Yele sawandi. Inesha ishibefyo. Na atasha pakupingu la pobwangu. Tieni no mbalini.
2: Malaria ile paya mkwangu fyanya. Ngachakutila umwana wenu umubili ulekaba. Kabieni kuchipatala mupepi ukwabulo kupose nshita.
3: Imbila, aba chimiletela batanga tapafia bumi ukubombela pamona ba Development Media International.
1: Ba driver, imini neni nava mona. Vana lulu, ni neni, endeshe ni.
4: Vashu lulu, nishilefua ya kusenda. Ni mfika kare pamushika. Nishi musende ya lulu, nishi ya shupa.
1: Tule mtu wala pachipatala.
4: Imwe, pamula ndipo ya kamubili kukava.
1: Teko kava fie, umu nanja chufu wa mubili ule kava, elio ale luka. Elo anje vati, tumutu wala kuchipatala wangu, pantu limbi kutiyaba ni malaria.
4: Malaria? Uwafia ukalamba sana kumuwa na ushila fisha na 5 years kwa tilulu, tefyo.
1: Mula ndu inetuleka viruku ya kuchipatala hapa pene fye. Umunandi nanje vati, ukutande meshte itari nomba fya alipua. Elo kutibamu mwona mwishita fye, ii no no.
4: Oh, awa bashululu mwa, sita wino kwa mwukiro kumutola kuchipatala wangu. Va driver, tieni.

0: malaria ilepaya ukwabula ukupose nshita. Umwana wenu umubili ngaule kava, kavieni kuchipatala mupepi.
1: Iimbila, ama chimiletela batanga tapafia abumi, ukubombela pamona ba Development Media International.
2: Music yeka yeka ikupasa mbonje mdala.

ngape funi solo zavele zamkati solo ay bengplome na izolo bengtela ngindaba zayizolo ay ngape funi solo zavele zamkati solo.